may tampor siyang Dios bahwasin tampor siyang uskaita haku purisu tukoy sun kunchis wang takisunchis apu Dios kunchista paita yupay chaswa.